Mwen ki te dra blan, pose kesyon pou ki la kay. Jwet la oule lang gran chimen, bon diye sa pa pou ti may may. Oye, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pose la kay tro fò pou nou. Pa olan pil maj fwe gonfle, male remine tou patou. Pou ti may may se dangoye. Oh, oh, oh, oh. Priye dizen nan fon gran mel.